0: Maria. Ibiro nga wiling mo kukumanda at nuling iparo ginangol.
1: Ujo nanay, ano ko na ulmong chalo meron nung kamao ka yue yuya. Wakil ginamar na yun yung beriti mao kerakit mo.
0: Kachoke madit.
1: Uya nanay, kachoke madit adak ginangol.
0: Kachoke madit hotel guru eri iti lagam ikong chami tujo maiti kamito nani. Bilwe ulmong kaburu irwa malamal. Ba ang launch makin mong iri jina marama yung yung. Bilwe bilmit madet iris.

Oido. Tena ng'ato moti ametali piera rioni metawa ichani. Ng'ato moti ametali piera rioni metawa. E na ng'ato mwari peti ya ye mgamu chimeni. Ay. Okay. Po gamo bala wind radio. Yo kene dong dia ko bi pay time dong akwan dro kene we kon wata wi chela ken dong ba bi beri kare mono mette mona e chel ki ken la win radio just once kape o gamo no wa beri kare menen ni wa no dro mu kene kape wa gamo because the chau wanetia what mama pelare

Doggy Fresh. Awunye wanyo yan naman. Ada lawin radio an mena ga no re in dong stele bete meton yanga ara hoye mer ni na goy mer ni ro rat na cho mer ko dekko joy mer la ka skalti ne yo mo men dong escort chai koma enero wana ngo wati lawin radio wa dong dekke ka pa we betel ke ken now anak ne ko ci kaddu chan benen ani poi we jaddi mano gen ko donye wat loñe ka kañ kanu benen neno wano ti ka nena ñima ñim ket menen mana wex yen ki alib mi ci li tien benen matin mane gen ma perte dox bene ene dong perte lo wa pi we ma ti ka gona ne opien chante lok mi so pi lok mi tugu lok so lok accident man no gen na mena naw ko ba chaway pok pok gi nga nga gi tin yang wa ki dong lok a de sing. Yeah, my deck will be ready.

0: enayé cierro malo dugu ping la boy word kid la boy word la boy ñeex yi wëñu ngal ma ah lier ka ñaar no medde medde bo o jaaw kay rak lier da ko dugu ping do ya
1: I pero ka winyo yu becham kia tam Jawa ma wa penyu la peny Wa miyo la peny ma deka denda Mengeno kama tam wigirie Yu becham kia tam Kipira boru ya bungwen Tone a pitch, speak fama
0: one ma pigi en ene ye mena chama me chama dam mena ye chama dam ma megwen ner matin ching par jalla wi ne ne mo bena dire pe king chaka cha pawe re kno chimi o chaba chel ene no berge kar mena ne mo chama dam kor ge kor pe gulla ye station wa ko be speak fam be dugu chen la wi radio aner ke me nyako ko kirma pol lo ngati ga bien ga chel ke kwena eto bet ben ge ngati ma not lo ni pa speak ti o funi truck put pia da ne no ngata mo ke keno donya na ka mo ko tam ga ina dek donya mi chen to bon ga mo donya bak no ko chama chama no yue ma che ka dugu chen wa mete ati kor ke kor
2: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cho cho gini mon kon ti ni adi
3: la me jin wi di we ni ti nge kameti jeri
2: ya boda ti makija na nge ni be ko mala wa be la marne ko mala wa be la marne ni boda na nge indu ya
3: kon ki kon mer ma dak la me le lo ana ko ana boda ana kon
4: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
3: chal boda yo be ko ma nyen no mi wa ta chon di ya

0: Odun area Kenyu. La ka biri ko ngong ki kamera ko bin ro keto Kenyu. Kiri so la kamera ko ker di kali umera. Computer bin kishinga li mi anwen. Wo mi ni computer ma be del bene. Ke gene gene. Apple.
1: Okay.
0: Bin bin ngong Apple wel ma yot. En kamera ko cha kon ka bo ko jemi ni Kenya for you mera.
1: All right.
0: Wilson.
1: We ko ke ka kind of in radio a be toko we ma ak bodroni di saka king ko ana me chat wil eneni ma che kadida.
2: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me gin we di we gin ti ngi kameti jeri
2: ya boda ti makija na ngi ni bi ko mala wa bi na mar ni ko mala wa bi na mar ni ye boda na ngi indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lo ni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju mara mak mo ma chal an la member
1: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
2: boda